0: anda kawai ege ko ka siru ma o piro ka igi maru ma e bugo ka ya
1: anda ona gbe so mo re
0: kawai
2: bugo ka ga me
0: gbe
1: amena pa ka gbe
2: ne ne bugo ka ga me gbe de ne sara gina so adegi wa ma ira ha da ba ganu gunwe we
1: oh
0: ndrova go ito and TikTok ho drogo no bon la poche mo ah otro ba gayo mo wo kuro mango dori
3: babe bu banya
0: sa sa fo we mo ro biragia
3: babe bu banya
0: em bi bagia so bi e mo ro kwasi
2: ami ami
0: e bi sa ma ti e gusun sun ko ro burade su ka iburu bo
2: ami
0: babaro bama lu to dia o se kan me bu te gusun bo alafia ken
2: ati
0: un paro gusun bo alafia ken da ba so do un kore bu lu to da ma kore bu ti ni mo paro da
2: no
0: bo ba ka ti no ri mu se kan me gusun ka bo alafia na mo
2: ami ami
0: be ha ma ti sa si mu ha bu adu en ya ram ha ram paro bi han ka si mu ha bu adu wa me na mi ne
1: me an ta bu adu
0: ya ra no wa ni he bare me paro mi ne ku kan ka wi ai ba bu he ku ni nti bara ra
2: sara bagara
0: ni ahe ton da ni no ten ton ku to ton ku bu he ku a go nge he one ton ra be bu he ku a he bu na ho te ko e bu he ku ni no ra be ru sa ra ye de shoge
2: un we ho ku e
0: to na wa
2: e ma ni no na an ka do me kro na don ra to
0: ko wa san di tension ina to ka la de ma yiro wa un na he baro me tin ha to ina minini anansa me lo sibo son hum de de lo kwa de wahara ni ni kaya ni bank me buka sina da ke pinu ga bon yenu tanka bon asi son bo so hi kwa
2: oui
0: ya yiro kwa to na ne wa ya brute son
2: o
0: to ya yin un wen gan do ba un we sia hun to ha te wi wi gi akwa do ba un we ya we sia
2: eh to mba ka ni ri ka wi ri ya we sia Mayo won gi adoba onu won yemo. An doba ka wo hiyam. Eh ton ban ni lawo. Ka wo shun he o me won ka wo inne. Intia. Ta me won ni awi kwa.
0: Ye we ni awi shun wa yon na won na ma doba he o
2: me. Eh ye me shun wa me. Eh eh yira won ni.
1: Oh men de we ni ami wo an ma yin da ya sin ho o ben gon hi wura yiko me. Me ya de we ni de ya wa ya ho me na andaba yimba yenda raga kome
0: ba ndira raga heko
1: e ya doba mi mi ye mbale eme ngime ba ke
0: eh ngime ya ne
1: eh yirame ba nyime ya gwe ni ahinwe ya aga ya ka kore me ndaba te ho go ngiro mi a ya we ra doba ndama ma e mu apa mi eh
0: we ko ayo na winda unwe
1: we ko ra ba dobi ma we ana idoba ko ma nwe ya obi nga yari to aga duro me ha ko
0: ele za yusa so go mi so fine no say go kasan
4: fm no sina yera to mu la ba ife gye ke yeso na e ngarika
5: bruteni be han fa iwe krogo wa odianu dibuda sarame o win dianu da mimi ma ogo be nuna o ki adoro we yera de te so odimo npa go ma na mi go nu ntuba yero kin o win go ikwasia yera yero da o ki adoro wa oneto wane wi dimo mi ni wingori we yake adoro ne e si wingori kwasi akoni wi wi dimo mi gum ya usano ya gura ure bakura meko saba ki umangui kwasi awa ka mwa na nkura ma pamani ya unwe ure ankmi anyiru suwane na gui kwasi yako ki adoro ne e ye hira na hetu rami ama ngui mweko ya adiano dua ure ya nama wisunwa baka me unki unu wengui ken kukuna unu wengui mweme misora ki adoro we ka wi wi ki adoro na bagi na ba nusine brute jira sabiki ya mu tombin wara gembo
0: anasa
1: basa kina bakira
0: eh baba
1: basa kina bakira
2: no
1: wa
0: ana sa ko ipin duma mu ikipe iso WhatsApp ndi Facebook ndi ko ba no ba ti akanu ke mu wiru kanu bo ira shugo shugo mu fa yi mbiragia shugo ma gina ka do ha share si ba so ro ko shura da bar ba ka ba to nu mbiragia oni ambe ki awon pa sin kirugia ati ma no wa wi shun go gbe ma wi shun go go ati aka ibira ba kina si bu mu na ana sa yinu sa
1: o nwe o mbira
0: mari pramagu manu
1: Eh?
0: Ne makura magu manu ngu ibisigo bara ibisigo bara. Ale mi.
1: Mera.
0: Eh aye we.
2: Mera na.
1: Ui mba he aw na no.
0: Ambe ki agia me bari pro nun kin ne. Ade awe hu ngo gbe.
1: Eh na no me.
2: Yiru ran ki obu no shige fugu fugu. Eh. O ka kan bo goro itu.
0: Oh. An gine gibu un film ga wa e ba mo panico virairo.
1: Ah.
0: Mi bari ana guru re yo de yo ne. Eh. Sai ho ara wan wan ro han ge ge wa ara wan ka hon fai fai ya te dura ngba de te ho go le ro go te di ya go ra ikora le ala za iru za

0: sauri sa boss ya meru sibo beka rajon sran kiro gison buruku dabar be so ye mandan kwa mon suro kruse ira bon bararu baraten toro dimigun ye bara bon bararu ya ye pauton bu sen sen sesia amaso anton ka kmia ka brate weri ta madata nu mwa maran wene akosina brute suko ye dabaru mena sube ka bonuku mi meru sibo ye mbiru so ma tentu kungia ndeten jibuti mbiragia nga umigun dabe ton guba ngu kashoni nsaka barado yimen mbiragia ka goninku to bengu gara daga ndira banen de ton ngono kason ni robira wala da basere ko bira igia so be enda bal no si amri sibo ma we so be no si ama american tenyiro gia we Donald Trump une Russian tenyiro ka Ukraine tenyiro bara we da ban no sina me yensa e d'entre qui bira gia to ngono so ko ka simigun ama we we sa Ukraine tenyiro ne we kun ka be no sina e bar we ku yema inde oda we wa ma so ko be enda bal no si abuteni xombru ku da bar we kun dangiro ne sa be bisi amri sibo
1: FM Nostina.
0: Won bagire won suru okuru se sondi shira bara bon bara nun sa dishi bara bon bara nun ton ro dishru graisho ira ka ton to baron ba mo octave rose to shoge ton ten di won so aso ba son david non pran doke non le ken gre lo to diro buton mo sense se sia buton mo baron bara lo meria buton bu gay ken ken to ba yin so ma ba so asure mi gum to dete so baron bara ro ta ma hisan ma bara konsuru te tra ton kura bun merison genge yen so asora sawi Chantal Chabi Sarun Sisi usanwa marusi o kama gren lokutro diro
2: bambara otasanwa bararu te amera wenti ka tuma bwanbwanru tabaro tama sanwa bara gogiru ma kamera ka de ma bwanru ta wijimo ukuma me peru garo ta son ambaba ka de ma ta wila ma me bwante mera ka de ma mete un wasiya sangunai ya kuran sadi ya bwando ya rakwasiwa konai ya rakwade le mun kokosu kanado america de mawulibu ya kuna ba anwa an wewe ni honwa ira ya san bwambara yukon hande yorobinu gomi yukon simo ambaba yukon worwa gomi ma yuko sina tintin nyatia yangu mwate kporo yangu limo ba de ma ya mosimo gomi gomi kon wi yukon ye no mo fiko fiko pa ira bobia yo bobia de kperu gomi ange mera mi hun kadima bwambara re yera mi
0: to dirite so ngwene tonkura wo kama ben duro wunti ngwene banna ye daka li san sa baka gan wa ye ndore banna mo kro im bwa so mi gon ngwene fuku fuku budu tro ba susi
2: sa aka mundia mo mo ka bwa pia yo gon pia san bwa bara ye bi toro mo piko piko de kperu san kperu bwa mo hababa wunti ngwi bwa baba ko pone na kperu baba mo mi gege ya mamu anye wa mo apo mali ka ko kare ko adalu ko tro bunu me sa mame mo be mo se ru so ngora ka bwa bara tegu ngwe ne benti buti da hoko be sa ara wonno ne wunene be mno ne o yara ne be mi banku ma wo ka ne o ka no batura go mbiga o mi yara ne subaru ngwe ne benti bambe nda homo sa be ba mura be no ne bara na ma baka wo wira akuru ka yukira mo ba man kira ko benti ngwe ne banta homo yembiru be ba guru bi ka suwe ma baka wo tena ka no tura ba man kira mayanna benti wo ba be mwanda homo domi mi aka bibon kemo mi hwana yem bararu yara nu donaimo go mi ma de mi na gwe ku bibon kere ba no ntiru ngurawa bibon kere benti ngole banti da hosan be ma wasi panti mi ya ma wam de ma wo ya gma bwa yara san ya gumo
0: to direte so maton krosa kwa banum banum barate barada batu dakar kwa yeno yoko kwenu sumi dende genge sarame so bukura na bunum barasia iwe iwe Chantal Chai Bakari inu msara kiyo
2: mabati tuba ka genye lu maana ye lu mabanu mera poko kwenu nge bekia dwe tara nturo mwa piko piko anguma ye lu ne wahala yasa yoko kwenye mwanko ba wanko taturo mwa ankunye ama akuna mabanu meri ya me maba mera he kwa baye mkade sinagakba kadema ya wahala gana kana dabi nusanku mwengwa siso dewe mfukosu mame mwengwa sonu ama maana yelu maba toma yenu turumo ye buko nuson son buko nuson ya masana buko nuni ye son buruku wana buko nuson buruku wa ba aga yenu aka bani wa esu hakana mu udandu ke ogoda bu ka be meri sai ma bara go gira ta san amana baya kuru kana mu mwe aka yema mu ton kuro wa adandu ke wa na bunu ye meri ya saha ma wa yesu ho baya kuru ye yo ya mo bre ya ti mo ma ka na ma ya ka tura mi ngwe ne bunu ti wa wa ti ye ko kura ya ma sa na de mi ha gira pe bu ge ka wa mi so ma ya ko de ya na pe nya mu yu ka bra te na e ba mo kansa mi ko bu pe u ge nya wa ba mu adu
0: to iwa menosaka wi Chantal Chayu Bakare usan wa maru siyo gumureke ngirin du kutulo ziro utombo obusika meru siyo merami gun suko kara son de ton kro bu ko keriko ba bu da bu brate bu tu meria suko da tin tu kun da baro bagia yinusa FM Northland Bukina fason temon bem bukura bu ba sansi swa. Ba sansi swa bu wawuka gonro tawuko bana yensan ben diani ba yemu ben yeshi demani. Yenshomba makin mu tenjali satin an swa mu bune gbe shoma ge gya dobin shoma gyo gya awo kpaki shoma ge kiyanku shoma gyo gya to bane ba maki yen gai gina tenjali. Ba be barara ne bukura bu wabu yen tire lwen tira shon shime babu no kambu yen no ke tire lwen mi gom bane ba ma gina go yen no ke tire lwen mu dobin gonra da mo masa no mega me dan dan sumo men sun gore gore gya to ngwe ne be ba sa bu club asan sinu soa mega game bente mi gum ba me men ko ra ko men ko ra de ba yen sa baraka ne tin tu ni san ko na su ye bia to yen sa be han titi sa ye mi gum yu gura la na sun kom ya to ka de ma yu ko bu so mi genge me Burkina Faso mbi ra gya be bu club asan si soa me ro sibo me ra mi gum Djibouti mbira gya mia gintero gabu ba go ninku ge duwa migu ndebe tono guba unu kanu saka bado batwe kpa gya bado duke ya burada bu sara yemen tembira gya to mia migu tena direte soba Djibouti temda burite gira migu ben go ninku ge gara daga nindira bane migu nde tono unwa te ruka no bane bira ba sere ko amigun ka ko ba isa gero amigun ba nende tonu wene ka nense ka bagina bu kaso bande babu kame basa ko ba kunya ba tonu we wene ka yiru ba kunya be fa ba ko ba hunde mo to anwa me sa da ba no bira igi amiru si mera mi bare ti ba kaso bob ka wa e de tonu wene ka ne ya ti amigun bu kura na bu ben gunu kame miru si to anwa me sa inu bira igi sane brute sube so atare ya mera mi gun Sani yi bentero unwe ne suwe non siya ma suwa mbankwa mbira kia sa aki shwa atene suwa tendi men non boko kuko ukiya ramigum nde ma bank baka ni sa FMI gibo ka bank mondial gibo andunya go ne bank baka ayeto bira ba men non boko ke momigum men non ge suwa ma bane be uko na obusiko bu wa tongo temi men non seka sa wahara no men non seka sa nwe shon no mu ama shunwa buko kungu kwe mo sina buka tongo temi shumi mwa mu maka wiru yari menti to yisora buko manina busiko mi gen gen to yi tongo temi sa gang dabi mo sa dan shon mo gusong shunwa almani dabi no kan sa kransi mo sa wura mo sa ekpro mo almani beha sa biru wo beze yekpro yara shun nwe shon wawa to amara buko ko tongo temu ka fure yare tongo temu ka buswa da ye shan benge kiri ki meru siwo ben men noge so bana ten da binu nou son omo isi amigun buwa usina buka men noge ko men noge buko ma kukua amigun seka wong suru wakru seye nson ye nou iru seri to anwa me seri nou abira igia sane brute sube so atande ya meru siwo merama amigun Sani ibentero Amerika tenjero we Donald Trump we agin arosuma bu sonu una u no mwen dure ugaro to yara. Une we kiyo wan dunia guru ne nito mu nosia ma Ukraine ten ka Rusi ten gibu ntai ba momigum to sare ta bim noro gira li momigum. Do une tombe bare sina moba no sina bane ba ma ura mu bimu suin ba ma ura mu don bore suin ma ma kire bime bara monisia mu ben dantriki bohuso bime bara monisia mu ben kransim bohuso amigum bane mwene bukuma de ben don boy show na show to bu bira iba gamuko domi yaka wahara na mu buba iso yaba ka wahara na mu antunya gulu ne so to ama sawi america tengi tenyero une no sina ya dura ben ba so no si u be gari wa be du sunu ni ma we ben ti u ge gerere to we we sa ukraine tenyero we volodymyr zelensky u to yara gian gian ye une ah ye we america tenyero giro amigun ge dure wa ama wikun ka baro wikun ye magia bibada basina baga no sina ayem bushiru kwa baga tirete mbushiru no duke une ama wi manoti a to wan kyane a noti a kime sere wikun daga kmi nuki une ma risin tenyiro wura ma asansini beba yi mu ko kun asansini men no wa wi wi soru pere wi soru pere ama ma ti abune ya ben noti a kwa na wa wa toto ku minu so kwa na wa wa tre minu so une wikun wa iso ama monte abuko sina wa bu no sina ka game we sin tenyiro ne wo wi wura no ti ayi den dura we Ukraine tenyiro ne wi wura da ga ipinu tude wura ma kwa we ntire no duke pa ba we pro ye men no wa we wi sorpo migu ama manku me be ba kun gina ye do manda dan kura we sin tengi wa bu kaka gambe ko kwasi wa to awa me sai nu abira igia sana buku daba be so me sibo so be so atare ya menamigun sanka urugo mu yen sa de kra no mbira genye to a suma yen pe so baba no tesu antin so on league 2 so bkfc ya takune di bi tagbon reke mi bati aban kosi sida tunga ya es police di ti aban kosi real sport ya ajijadi iru bati aban kosi okuta fc jacques ya budia bi no mo bati akosi ya energy ya italon di ti aban kosi avranco ya as elite di ti aban kosi gsp ka be ba wan warin tanro kan kan ka daje ka azija daje ya jija dia bita mo bayiru kwasia marekin ya bo wadi iru mo batia kwasia ama so amu league 1 biragia as kotonu ya imadi iru mo batia kwasia Cavalier ya US Kraken di bin ne batia ban kwasia Baningan sia loto popo di tabatia kwasia Asbo ya Aspark di iru batia kwasia Dragon Panthère di tia ban kwasia Makoton ya Dynamo d'Abomey di tabayiru kwasia Buffalo ya Jeffa di tia ban kwasia Odio Kadamisa ba Walintanora bi tia tia ka Espoir Savalu giwa mingun ka soube mapa Mwobe ma Walintanora kankanka Ye menare san kame non seka ansua mou Balantesh ou nimbira gya baka gya nesh Ben yuko balon tes bon fa ino so sugura na suka be bonoko merwisibo mia so nyora ngisombulu kudabar ben biragia ino sabuko ikisiba biragia bane suka zakari takubera sebe sira beka swara kibu makwa so kudabar ba guson de moyendo

0: Anasa, ten sugo da kparanum biragi ani nwa trenu so ka nwa do so ni biragi nan kparanum protein sa.
1: San ni alfa na tenguosa uga wa biruboy. Wiokpe mazara jo no snam ninji uga meru bisibu fa bakara. Undema win ne merosu ge wohi nen saga yira ba wigberi atibiti woguru batro wonsru wogu se nin son woguru sog murao hewi mare gujo umarungao siremia bada bane ine kusia ama serebe ne wosi ne yeba wigberi mi animera ne ne pro kaha na merosu baganu yekpro pigusaga san yenko anapan ama Bayenti an swa bure figwa swa pide gatie yabaga kwe mazara jo no asnam nindi buga mero bisibu fa bakara bube somi me bugoga newa bunoma ture wumi ibe wakporo ifa bako delege wiga betrugo inu nosio radio no asnam somo wiga betrugo inu nosio pe iben damba bemni hosogu kam tia noba inne kam noba inema noba tia tia an wohi yiru yiru katia 01 69 09 66 21 Kugume ima emni hosogu kam tia inne nobaita nobaitama kaita kam kanobaita nobatia yiru 01 48 83 08 62 Fabowi sani alfa na tengu za berubwa ndi utambukana obu wisomi ugawim nebewa unomaturi.
2: Ben ibete tansa agbuya baka ben gani sonete baka te kwa nyinao Azuma baka ka asibidi samedi Batulu yusulu yusua sa wami Yen son noba ne ka yen son waku Baye kwa natura Beba kwe ma efe no sinami yeni botogi Uka totele gebe betori Be ule bu sera Dwi Bandoba doge sae sa biwa kewe warobeko Bandoba doge sae sa sonete taka kura Baye busi ba sese ya be kuro Beba mena be unabe utori o Ba ane kero tako be takalmo walala Beba kuma be go wari Chewe baka na Beba katole gina wi bemragen ba meru lafia gado musa ko asabu pro ba mena batora ko ni sawara be pro ba mena batora mi wi akuso kore be ka bugoro be ka baduma yasa ina so no toni gbe ba ka bi asabu pro ba mena be batora be ka gobi be ka bugoro be ka wo nerbu bo de ame do me yasa gbe ambuzer pro tondo tonkro be ti ba mena be batora wi abduka ko ga hawo nko ina wanti ba be fo yi wanti kono me be ko mi sa so be ka be so ite mo Nyinami. Yasa, we gunu ano. Yuamu, tamu yema. Uga wakoto nugia. Winti iba nebewa selebe wa nebewa wa. Gwabe baraka doge. Bego wewe. Bwa habara. Kia nundwe. Bembuguro. Bembuguro we kora gunu. Ina deyo. Bewa mena. Bewa tora. Bewa kwa yama wede. Winti ina seyami. Winti iba mena. Bwa tora o. Kawembiriko sana o. Shiboy. Ulo kanya yini yiri dore. Feri mo nyinami. Winti iba mena. Bwa tora. Bwada mufu. Uga wa ina tora. Bwa mfuwa yimi. We komise awaro wa pie. Ou ka bi antrete di wan yina wan ti bata beba sera o beka gobi mi wia gusan akwari bata yema ka wien bimo sana wakpuro ba mena bata wala idisu chofe o ka wan yina atura wan di ba wan fwaye wan di kondo beka boma banon eso mi yina sokpare gibo ka teka mkperigyo beba daba banon eso beba daba koko e tontare yokai bori okes ka yina okes koko tingibe ba mena beba tola ekpuro pro koko bebe ina ikwa same ho baka be gani son yitemo o bebe ima nwa do wakpagira tomba kunga Bonjour sinem propos benti me ba tora ba be dira won ifara won kuro dok ma be be fo e pe won bangun be hangiwi bia robert senateur ba kun be tora ba won ka buguro won ka bado ma de be wa me nga kwa ko bona be onun sawro kwa aran pere wa go be de ambe wa mo pa me be wa kana kuro ana ma ka be swara gi e be go ma kana go ma ka hon ga go turi sabe pa ma wele tora yukira me be ba sero mi be yi be te tagbia ba ka be yan so de kwa nyina gindiro be ba ne buna bu tori mi

0: mbaale jam bandiraaw e jam walla moy nu
1: minde
0: yete ngujo ga tore dem bo wono haa
1: moy minde
0: yete ngujo ga tore haa moy hiila wasa de yete
1: ngujo
0: ga tore metini eh dem bo mara eh mo yaga ga de Embali jam bandira.
2: E jam na pinde.
0: Se jam wala inne mar bandira.
2: Waani bay gude.
0: Suman metini metini.
2: Ah o wala gongo tare be.
0: Aze.
2: He da du ko tare be.
0: Ah.
2: To bo go tare be.
0: Wali wali be lage. Assalamu alaikum bali jam.
3: Waani ga kula sona.
0: Bu ami metini. Taba no wala go ngai. Taba no be woda go ngana tati do ma.
3: Ai bo ni wala go.
0: So wadi be daga min yetti sene brafi be sene ngiti sene.
4: Ye to na jamu jam bande.
0: Embali jam.
2: Ai jam na bande.
0: Eh bande fini moy nu.
2: Ah famo ko no
0: rajin. Sama ata ko ndra ko metini.
2: Eh o do ngun nanga be to yitti.
0: Azema.
2: Eh o do mburi go ngai.
0: Wadi bela ke yetti sane.
2: Oh,
0: dina bela. Eh. Eh, yawala moy. Moy? Seni mi. Mi da yu namme.
2: Namme ha baydo.
0: Wadi bela ke yetti sane. Embali jam.
5: Ay yawani.
0: Ile bala.
5: Man galate
0: metine zmano
5: ah jukube ni wodi gonga
0: jubire yo nyaaki din kambe wodi gonga
5: e sai ba da wala gonga man ka nyaaji si eko
0: wodi be dake embali jam
6: ona pinde
0: ine mara
6: addu bani mi dani dama
0: addu bani metine
6: e tarbo be puri gonga me tai ki do wala gonga
0: mhm Wadi be rage tane gete ngi dama Embali jam
2: Yone wadde
0: Inne mada
2: Seydou bay guru ne
0: Metini Seydou illa bay guru Seyd
2: Ah yini ka da ka gala go ngala
0: Aze
2: Gala go ngala ba da
0: Wadi be rage Embali jam Inne mala.
7: La kondora ku.
0: Moy?
7: La kondora ku.
0: Bura metini.
7: E bero wala ko ngama so mi mi yo nan
0: dia. Azeba.
7: E
0: mi yetti sanadi wedake.

0: sabe so ho ko sia mi si o be ka rajo no sina so da ke o giso sa wa tene patro won no ra iru ka yenda no ka tia suru o kru sen so kra iru amigum giso on so ho ko da ba ruba ben kun da ngi no so gina yen sa an so amu u da bi no so san si agwe yo wa pipiri ngwa ka mi ni ba ne ba mi na san si dizi tia yan foto kom ye to sa kin asuda huwa amara tomba e wa sina no iso nira man kire be ba san si mi sa ba no iso nira ba mu san si ngwe yo bu mbira gya so go be yen da ba no si so ho gire yen biru so ma dunia go ne so won suru akru se yira yen sa bonu bara ro bara ten tro dis buka ba we kru yara sia men we ne su ko manu gan ko si bonu bara ro tuwa tuka sun tonda man kire ton kro do mbira tra no so gen gen migun to yen da ba ro ma wa migun gison so ho gire su ko be so atare ya so kru ata be mbira gya sa mbira gya ba polisi bara na ba yen sa ben ta kan kan ye shi ge to bara ba yen sa gi mo ngun de sa gi watan saka su ko be yen da ba ro no se so ho gire mi si wo yen biru ma da ten tu kun da ba ro ma migun su ko be su sia giso so ko da ba ben pin dan gran sa be bisi ame inu sa bu ko expan bira gya ba ne su ko zakari ta ko bare
1: FM Northland
0: sahuru sabe so ho ko sia ndeme na rabe no sia mu ando ya guru ne ira bara bwarum bara ntono diwa won shuru akru si shuru ingiru ingiru mabara shuru ingu nkaton tuko baru ngira ba mu October Rose bwarum bara ru bara konsura mata delegara gira isto tera de ta ne boyo delegara gira mingu nto kade ma buko ne bu bwate bura ba matu bura kade mata te shintene to ara de me wa taka no shuru na to ira bara kasansen to musi won shuru akru si bayire ba wure pro de ko kari ko ton kura buda bubu meri mengwe ne busisina bwarum bara watu kabutonda to yenso aso abara to musa sense sie migun to yeso aso amungu mureke ngire ndugu to dira ba soma etu wasa mu suru ku se nto ngbe kru ndi migun ba soma etu wa migun ba to musa sense nu sie amu ba to mu banu bara no meria me mira ma lukto di da so ba soma emu sawi bio bakari chantal usan wa maru sio mureke ngire ndugu to dira sa nu susi nu sara kio
2: bambara otasa wa bararu te amera wenti ka to ma bon bonru tabaro tama sawa para gogiru ma kamera ka de ma won boru ta wijimo ukuma me peru garo ta son ambaba ka de ma ta wila ma me won bon te mera ka de ma mete un kwasi ya sangonai ya kuran sadi ya bwandu ya ra kwasi wa konai ya ra kwa de le mun kokosu kanado amera ka de ma wilibu ya kuona ba anwa an wewe ni honwa yira ya san bwambara yukon hande yoro binu gomi yukon simo ambaba yukon worwa gomi ma yuko sina tintin ni hatia yangu mwate kworo yangu limo baade ma ya mosimo gomi gomi ko ngi yukon ye no mo fiko fiko kwa ira bobia yo bobia de peru gomi anye mera mi hun kadi ma bwambara yira mi
0: to direte so we bio bakari chantal une we karamu tombu dish bu dakere ko pa bambenti ti ntomo inu sarakio
2: sa aka mundia mu mo ka bwa pia yugo npia sa bwa bara e bitoro mo piko piko de peru sa peru bwa mu hababa winti wi mbwa baba ko pone na peru baba mo mini gege ya mamu anye wa mu apo malika ko kare ko adalu ko trobu no me sa mame mo be mbuseru so ngora ka bwa bara tegu ngwene benti uti da hoko be sai aramunu ne wunene be mnone yara ne be mi banku ma nwoka ne nwoka no batura gombiga o mira ne subaru ngwene benti bamben da homo sai be ba mura be no ne bara na ma baka nwira akuruka yukiramo ba mankirako benti ngwene banta homo yembiru be ba guru bika suwe ma baka nwu tenaka no tura ba mankira mayanna benti wele bamben mwanda homo domi mi aka bibon kemo mie hona yem bararu yara nu donaimo go mi ma de mina ge gwi kum bibon kere ba no ntiru ngurawa um bibon kere benti ngule banti da hosawa bi ma wasi kwanti mi ya ba wam de ma wo ya gma bwa yara san ya gumo
0: tete so bwanu brate masa kwa batwa yenu kadima yanka no mi abaka wishiwi chantal bi abaka ri shara kio
2: mabati tuba ka genyelu mana yelu mabanu mira poko pono ni bekia de tarantro ma piko piko angma yelu ne wahala ya san yuko nko yuma nko ba won woku tatoro mo ankunye ama ko na mabanu meri ya me maba mera he ko ba yun kare sina gakpa ka de ma ya wahala gana ka ada bi no sanku won wasi so de won fukosu ma me won wo sonu ama mana yelu mabato ma yenu turumo ye boko nu sonson boko nu son ya masana boko nu ye sombruku ana boko nu sombruku ba aga yenu aka baniwa esu hakana mu udando ke oboda boka be mi sai mabara go gira tasa amana baya pro kana mu mu yaka yema moton kurowa adando ke ana bunu ye media saha ma wa yesu ho baya pro yeyo ya mobre ya timo maka na maya katura miungwe ni bunu tingwawa tinye kukura ya masa na demi hagiwa kwebugia kama amiso maya kukude ya nakpenya mo yuka brate na iba mkansemi huko mpe uge unyawa ba mbwado
0: Inwa menonsa kavi Chantal Bio Bakari usa marusi ogunreke ngirin lokutro diro unan som dakel tiasia bonon brate soa suka tu wirish merusi o merami gungwi Emmanuel Kapushishi uyanu susi Sayin bentero son merume sansi agweyo a pripri sansi yengwe yo bi seri yin komiye domi an song reka nuku mini ba mere na sansi dititia yan foto komiye samanga no me ba mere na ya foro ga bonu kirali wa migum to wusi so ti embira gya to dirite so be ba sansi mi saba buluka yuka bira ba do ba wure sansi yengwe yo bu ya bu nomi asa gengi sakin suda hubu sharaki amana ba sansi yengwe yo bi wasina e semi sabe nga uka ga sharaki irundro sa gunu
3: Magon for the design yemo, aswe wahare ya kwenya, domi amera gina kiriambe hafuwa babe ndone sadamu hafuwa mo, gwe gina say, kade benze yo gam sao, kahe gire dema ten de sanhe kade gwe suhi, sanyina ten fwa yaburundi agada gire kon no date na asa efwe, to sanyine da weru, kiriambe gwe yoba na date na weno kaha wahara, umena anjero kiyo da weru we, unwa bitani ya ure ya suhiya. Sabe han jemja mo ko bae ni ho tonen walu ho an ga ga mo amo ara ma en dono ya mo ka kire an wa to ga ga kan pin yo e ga dia hazio sin no wala e ten le han wa ya dan kwa ga kwen ya e bugu abu se bu san hi en ga me
4: ah han ye mo domi e san se ngwe ba ye me ba li ti ti ado ke ya ba ga wure bu gwe won de mi nga we ne en biru ne ke bi wa na afu ke bi ben fo bi hana geru ko ga babe to we san ga gwe so yan pin awura abi so ane a e san ga gwe so yi man gwe so no hira se yo du be hamba tira yi hada mu amide yin so ha en don le mu ha iko ya ga ja ha mu he ba ten
5: san he li di ti a foto da no se ya kan amanda bo ko ne foto ti a an san se duke aga man ne won a ri ngwe wa na mai ka de ma san se ya pa don amma an gwe ga wa wahala ho ha ma mi don mi gon kana ton soa da no ne o dat na mai bitana ko wi ha ko ne wi kun kun wi gwe so mi ga mi ni mi non ye ga hun wahala ha baga baga ye mi gun mi ba san se an gwe so be ha ne ho gwe so ye ga gwe so hide non wahala ha ma ha de ma gangu man ka kinya ba san no ha sa wa ne non ka ye ga hun bitani ha to ka ha won don ne wa
6: basan kisu kiya baswa wahalo domi ka wen ge uge apa gere sansi me sa me de engobi apa ama benti bu ko ne ba mamo be handi sa ma game benti ba mo danje mbe age na kana mo bu sun ye engobi wesi ama de me ya sa
7: ko ba e mu wa pia ne o ku ga si mo o ku ga si mo ga ha de yi lo ye ku ga ka nyoro ga ma anjere wa ya ma yi de to mai sa he ti ga ni ga ko daga tin ha de mo mi ye da an kiya amma ne ma ga wai tie hi so ye ga we tin han ko ne ha ba ga wa sura hare ha sanga so adagi de ko he go dua ka ka ma bude de de ya me ga re hon gire ga damu han ye ma ko
0: inwa me no saka simsa gabuka gabu be wi rundro ak me o susi ba be no ko san ko tu si asan si ngo yo bon so aso me lu sibo merami gum so go da brente no ko runda bar ba gya
1: FM Northland
0: Brentem ba police ba bako kai kwa seven biragia tabakan kan yesh ba yewa ba no ba duke migum ba ne ba mil na tabakan kan ba no ba duke yan ton tia ka de kilo won so no ba yun saka komi migum to ama so on ba duke migum de sagi wataso mo ba de ka e sehne sha ba ga de ndobu be yiru kwa migum to ba police ba pin ba ka sa ko ande ba yin don su ye ba e sinsin bere kunu kwa me ba e sinkriya me to ba da ba ka to me sin migum ba ne bi ba gba te mo migum ba mil na ti shoba taba edura migun taba kankan ye gba ti shoba edura yan e taitan saka komiye to bare san wa shunta ay mbaran de te wa un gbregbar mo ko pin gbregbar tin sunu yinu sa u bo ye ken ko mi an wa un to ndi gbregbar wa mo ma so we dura migun mi ko ma da un gbar na un je sun ho dura migun ntan gbar na ta ka wa un to ndi mi ama we dura so migun to bi ba san migun ma ba mena ma ya ka da ye ko an de e taitan saka to bare ye ta gira manti gina banda mangina e gan gina baga gina mi ba gina kinya ba nwia mi gum bara de ka do wu gina ya wu so to ma de te so be ba be ye nson wu kwa me ma ne ho be ba ye nson ma mi gum de be ton no saka ba ma ne jwe ba bara be wa ba mo ama be ba ta ba gba te mu mi gum ba mbi wa be ba yakara to ba gina ye mu mi gum ba be be ni ba ka buda ben bukura mu sha o bura na o ben gerin ya hinji gire to ba ndi ma ka be ba gba te mu ba nka 20 kashumigun anwa me seinu abira igi esere so hako dabar baso mi wisi wusu eso atariya miramigun tentu kun dabar baso bukina faso mbira gya ben bukura bo ba sansi swa bane ba ma kin gina ben tendi yensan domin shom be shom ka e ben shom ma yeri ben temindi samo bane gonra wa ma ma badira ben berenu ben dobi ka ben e deba yi kankan yere omigun ye nso memu kankan yere omigun kun ra kura na to yira baka san sisu abane ba magina kin go oso menga yira sa bi ntendi anwa me sai nu abira yi gesen so be so atare ya merami jibuti mbira gya nde ton wura weru ti asere nsaka bira wa daba hunde bia mi gun benni mu ku gemi ma ton wure ka ne ni mu ku ni nka gina be ku ka mi gun ba ku kashuba nwa ton weru ka yiru wure ka yirure bira wa ku ba fa wa kwa nde man ton be nde be ton go ba nwo bu ka no nsaka bira wa go duwa mi gun ba re do bu ka kura yi men bira gya ba ton go te mi nwa ra edu ka shuri yo to mi mi gun ni mu ku gesho ni me go we gara ka ni me fu ku re mi gun to ba ku ba ton wure ka yiru fa wa kwa ama ton wura weru ti asere bi ba sere kwa maton woneka ne to nim bebagina wa ni mentebon ba ko kaso mero sibo anwa me bira igia sama da bar noa sere son hoge mero sibo so be so atare ya meramigum gison so ko da bar ba ba ma menno kiram sabe sira to be ka so ara kibo da bar be saka be bonu ko so hoge ni gina be ka yensa dira ko ne yira ba bonu bar no to di mo sa suru in trend se ka bi ko be ro yaro to te di to te di so ma be nwe de ba wo ko ko sina bonu bar te tan kun ka mo man kire ton ko wo sabe in da bar no sia san sia go yo wa pili pili to de te so ba se mi sa ba be bar an ka to mu da mu banka wure sa wo su se su ka no wa ra yira ba mo san sia ngo bi sababu ima be so ada ki migum yensa sabe mbira gya ba polisi bara da ba taba kan kan yemma migum de sa gi watan saka sama be in da bar no sia tin tu kun da bar ba bira saka da ba be wuru gi so so ha gini ino sabu ko isu mbira gya ne baban so ko zakari ta kubara sabe sira be ka so ada ki bu ma ku ayu ku da bar ba ndan ku ko ba na ba ita temini ko ti aka bu so ko be da bar ba no sia ka fransi mena nkwanso higina mirusi

0: sasira nanego huda bagumbiraga bagumbiraga babem barodi ya barayi bu finata o Joseph ama finaga nde bu kama kure bu eta odume bay suja dume bira migia kama behemi hawa behkuru sahinga gwisu sahi ngwe usu hinso bane a finaga makwe bama
1: kuru gima bagum tuna baso barayi ama be us bago ka biom baso do gogunum barata hawo bi abuna bana ngwe go so andama kuna banayi ya someti ho gintero asibiti buna banayi bunayi ngwigo so andama ha azumandi yiga ha sahiga ka gwesuhi bemiga ma adema sahi litti ya foto yiru ga bon bale ah bana ga ha ituka go tombo menna tombo ba ga menna ga adema bogo sinsi ya buma ga sin ka adema pokonu kegaba ya bogo ga sin buga bana menna banna tonki o sahi foto no dwe uma no ma tike dwe ga bana me boma ah wahala gogo wahala bagaduge isomane ah bogo gina bana bogo ide ya teru pa buna hegula ma bana ngi gobe ho
0: so go to be nasabara gogun bana to be ma kabago yes bagu yes in sportive de bagu be bora bana to ama bagem be hegu hanya kwai ho mun nyanga ha ama bana isomane bogo bana isisa
2: ge ma na to ala ga buraba wa ye ba kabano ye in finale suhi mo do mi ba klo de mo e girun pe ma san he ya gwe wa mawe bagu yanwa mo ba gre gogun te mo ka de ma de banota ho buru ga ya ha tire yo go si ya
0: be ko ba be gogo de san ko wa
2: ko san ko wa oh ma san mo ba bor ga mo be go banon me da be kro san ya bo do ge non be ba banon ja en wiro gibo ba ba kro mo won wa mama na tere on po ma tike dwe buka balo edu donc ni bakuru ya gwe di u baka bakuru ma yeme hu nyi ya su mi donc ye son la ga bura donc boko ma mi nyen yen na nyi mi ani sa ho pa bu den finale su
0: sa sa sa yi kaimba me ho bu da be me te manot ya bi ka su yin si ja yi se ye ho tru de mi sa me ra mo ga manot ta yi ta yi mi ngun banon yi ru sa me ra mi gun dia yi se mbira ga dia yi se be gbe gbe bon ta be ga kandi takune ba ko na se nam ngun gbe ngun ma ba takune di bi itaban pa ba ti abu yake to yi mbiru banon yi se ya be ruke wa ba swabaga ka kasande we wa baga biya bara ko na se ma swabaga ya wa baga mwe he bi yiru ma ba ti ayake ya mi ga kura gyan banon amigo so gida nyura bu ngem banon da kem banon ho be ke bi ku be gi bu be ga be takune kani takune so gar to ya na tama mwe gi ba bim bi ba be boro gabe ba be laga pinu kana otrua de mi ina wumnigun iti to ya biba bolga be ya ga be kawu ga kire do ga wane ha gina gun mulai hukura kula min di beban ba ma antre ma ba ga ma me ga ba antre ma ba sin ba go menda ama yeso ko ba ma bro ba ma to mo de minu sangun ku ya ba ba ma men ma ma mendo
2: ge ma ayi ma ba gun we mini ya man kire be ha be ka se bolga be ha kan bu hundi ba hundi ti ayi rukuru mi ba kuru nugura sangire ya
0: da ba
2: ra ma ya mama ka nugudo mo gintinu bano ya ha gi hoge bano biga e hegun wem bano ta huru ya yara ya da jombira ya aziza ya na hundia bi yiro ba ti ahan kun ya haya gi ba ku na ti ge bi go turwa ha na ya na mo de gina go me hun bano di aya na ka wiru gora ya na simo me hun ba ku na ki han ka ya ha mo magina go bano di aya nture di ba ha ka turwa za ya da paroka to kuru to gintiru asibiti sonu ngwe gi bu ka kandi gi bu ba ku na sore na hanka ya hemo ma ya wo yiru amigumi ye balota ho rengo ngo jire za da wo mini akandi yo
0: goga
2: go di di udaga yo ho kuna wo mini man kandi gi wo be bana ba hun ba hun di gbangbaga mini to ma gintire han haratwa do mi habi di bita kuma kmane ino ngbiga mi ngbana ndime bi ti aka kam me bi yiru kati ame ho mi bi ya gadi dabi to mama m ye hanu gudu ya kire ha bi itani kpuru la di agbiga ndi bu he wonsi oda ya ngwe mbana ta ho ba bi edoge ma ba kunya ye ba wonsi ya ba gura ma ba ben ta ho kara kwa ba bi ti ba mu ye kuru ya hanu gudu
0: sasira na ye nikodem ma Joseph Bengo maromena ma kali gare hanugo do yego ngwege boga bembono bika
1: geba nugo ba dem hu hay mara ma ginte ndi ha nyoma mawo ma banoye mu boga tuoga mu yengwe go we gama daga kwa tugu migu maga nugu do ga gwa ama nyu nugu do bega gintiru asibiti ga kula gbangbaga ne daheka yiro migu nugu do be yugo mado mu he uga banu he uga ipe
0: sa sera nugu dem akiamu rafigo nugu do aga ha ga gwegi mu ngahi yeso bem banu bega nguo ba di he mama bita sigayi to banaju kwa ya ninu ni bajo nenem bahe
3: de mana nemina gana bana emena amena baba no blata ho ben ti ogbi ga ho ha ma ke wa meni hane game bebe bebe of tom po baba fo abadabi agwe se ben kana gina komie komie ajuma ti ay ba ma shoru shonwa to na ma yo ka go handam de me kintero bagatorwa mi ap ko ma ga to e ga suda huga wiro hanga wire gbia
0: sa sera izai anan ya mura figo bem baroy be kage baroy bata ho to venti oni ta ho to go
4: gema bamwe gam bano ya yanuko dobo moto yanuko dobo mo de me se wa de bi ta gira sa na e wa re be hega ta kunem ba so mena ya so hima ka game bago na seguru yaya sama yi o mo pa gun hon so mi yen walo
1: amen
0: sa sera sa yi baye bano yiri se bato bungwe ni gira sinane webe ke beka reke bakura se ma reke ya sinane webe ke dia biro bakwe batia ya kasanga ya sande gi be maro biga ya bara yira to ba point ya wa mak baga yi baga ma paro ama pa ya ba un pe ba point ya do ba point ya pro mari baga sian be reke gi kaga waga sian sa ga toru gian maro hona yan maro menda
2: ne me radi mo gi ma giro bana gi ga be sinande webe ga gi bana do wida bira gi ma be kai talon ba wentan ra chechega sa ti ay hobe ruken gibu kama as ukuta binti ba nyina ma ruken ya as ukuta di bi ine ma ba kuma ba ti ay yegya ya giro gina gintiru gamba no bu he nyina wi mi gena ne ya dambu ya ba ha ruken gibu do ba bin balo gwiga di hanka ya homa be kuru balo gwiga ya ba kata humi balo ta hu ni ba ka nyina ina mi gho ya be kuru ba yo wa za da etalon ka aiso okuta to giam balon e amera nyagbiga sinande gibu bank mi ababem balon yi ruken gibu na ho balon ya
0: yakpa
2: ma bi ababi kun e baka wosi oda to ibagura ma ko herupi wa dwa sinande gibe mi gun arangi ma gima ba kukari kwa bwabu bi e kwa hia ma ba bi e kwa hia to sa e ho balon yakpe odo mi a bi ruken gibu bana wa penalty wa baka sinande gibu bi rusi na doge baka balon ay wirgo hoko pon ne benti migia ba suguro balon ni nuna shiho buku na kwa hinu doge domi na de gabra no balon ta ho re mbira ga bi sinande gibum
0: to mena sa yemba yami gung yagiro ame behembenete mano dia bikae dia yirise bare bay kulo de bim ba kwa domi samera roni ba to mi gun tuduga tam da gina deme sagira ko beka giba takuna gibi di bi ta bankwe yake ma sita tunga giba ice police di bi ti bankwe yake riaspo ba ajija di bi ru bankwe yake be ba ma daba di tobira ketu gibu bada ba ice okuta di bi nobo ma ice okuta ya di ya cha yake ma he energy gibu ba kwe ba be etalon gibu di bi ti bankwe yake ya giro ami asibi zron bron ni ba di ho bano tia go da auditor ni gamba magan wa entandora ba nunte ban wa entandora ye nada kwa gya asma bum baron so mia gya baron so to yiru ba dia to bira requin gi ubana ba basi ndem we be ke di biru ba kwa ba tia yakia ma out on tro ya ma di to mi ku mena be ba ma di da ya gi ba kwa ba aziza di bi itaba kwa ba yiru yakia ma pobe gi ba kwa ba abei di biga abei ba kwa entandora kankanga ma he avran ko mini sport ya elite sport di bi tia ban kwa yakia gina sabu nga mwa ngonga be to gi de bi samera da ya gi bu ginte ben baron ho bara bara ki abi ga jugu ama ba kwa baron di ma baron ta ma ba azia di bi
1: ita
0: ma azia gi ba yiru yakia ma na tiru ga wa ben baron ta ho go uyiru sa ho bi du ge ma o de me baron ta ba ba ben la ba ga yiru pa bo ben mayo swa ba mayo yiru ba ye ba ga du ge pa ga no wa uye yiru na pe na igara ba ye na igara ma na du ba giro ga giro ame be ba be daje to ya gira me bim badu sewami lobe aba wahara dabin mo tay be hakuru sai gato
2: ge ma ba wahara wahara dabin mo de mi hagira ginti ru azuma ya dun na mi ga ba na wa ju kun bira ga ma balo yan yan kure ya tahuri un ginti na amo ma woda hoba be di amin bi takakam kun kone ga ya ya wahada fi ya ba situation ya evoluer domin gati ganu na no durami ya dira bugo balon eso me ba amera me humba ka sinane ba ko airo be mi gum balon tia ya balon tia di bugo
0: ya gra me biga biga jugo ki bo balon eso me
2: do mi banso
0: biga
2: biga abei
0: biga abei
2: bugo bugo
0: balon eso jugo
2: balon tao ban licence no mo ba gianten ba ka dimi ban licence mo benda binu ama djugu mi gumu balon yan tahuri ban son commissaire match wa mon commissaire match yo wa ban licence mo ya ne ma balon yan tahuro nya he wim sari adma wim
0: win ka win dami
2: win dami gumu ka win ne radi abu tahu sa ho abeg bu tire yure ma ah beri ba tahu bam man tire no mo ya win ka tahu
0: o
2: sa ho bu bi swaga wa donc za ni yan kure me hum wi komise match wi abu na wo
0: swagawa
2: ama balon e bagina yi amma wo sunno
0: wo sunna gina
2: a me mena me
0: wo sunna wo sunna me ko me ba mka ma metire yi ba hega
2: ko be ama yoko sen hewa domi jibu e bane yakma jibu en sabu sunna fifa ya be swagawe ma ban kwen wo jwe po bu ma swobe balon ta ho ro magmo be bana wa gina gumi gumba ta tire no moko yeba mo license mi me o yo ma gi hoge gabo ba dunwa gina go hana ye mam
0: ga ba mandona
2: ga ga gina go mam bu ka balon ga no da to mun no bay ne to mu aguru mi ho gi ma guru be ba dunwa ya giro be guru be ba ma wa mi bang dabi yu he ko ma i ma po bu sui to ba de balon ni da mo tire ni de sei mi ba de kata ho asare ya dira we ne bu na be dia
0: to mana ya giro me be Jafuka kila me dajagi mbira kia kuko sikunki usenhe wame buhe kwa mbusa
1: Dajagi ben gai de mungu gina kundi kabe tulu amigun Hete bati ba mwa amigun ba shungu mo Ba shungu mo Ba te mnegu maga na adaka kwa mungu ba nyi oha Maga nkwe mungu kaha adeba ne ben wahare ba mwa amigun ya kangwaro doa Hebu kukai ku yega hatiri nungu geho ma mabaga ne woda ye ga swaswi he akaho awoda e menno ma go woda e menno e nya go go ha uhara wangia
0: to mena sei no na go nikodem na ya ga mo amura sna le biraga ma da hi gum biraga na ki amura futuke ge sanga faido usa sanda dia bi ka to ge so
2: sina de biraga yem balanta ho re biraga na kim ge ga amura fiu na de la ga ko mi un ye mu ita sia ka ne ba wa wo mi ngum mi ya ha bana ta hore be kpuru ta ho bu sun hi bu bi ba be boru ga bi yen wiru gi bu ya wi ne ba kru na wi sun ruku po wi hi de wi sun ruku kon kuma wo yan ka do un yoda ba ha gitari hi win gitar sho ni ko na tumba sho win tumba sho ama yoda ho win no so un doge mo hi wirin no ho da bi no ya ga di yu si bi ba ba no me de buko tubu tugege ya
0: na hayno na migo mena wiwin basi somo win basi somo unde unde sime hun pego ga dura
2: unye ma winga bahi sho
0: to sa sera mena sa sera migo sanda dia bi kambira ga baba banu ta ho domi samera be hantu tere ni gum banu so ngum miga gum ko maura domi samera be bale ga sigi batta ho dami sigi batta ho nigi batta ho nigi bu te anabe ben tere ma ga na ni ben dos normal in ya ni ara mo ka in ya ga mo so ga to lu ga ga jo ge nigi bu ye ba hu ngi kwa ni ye ba kim ba ba kim hu so
2: ge ma amera no go tore nigi ga domi banu ta ho ru iru anu wa birami ge gintiru asibisi son beni ge gibuka us crack ge ubia banyina mani ge gibu bakrake ge budi bine ba tia crack ge bank me bakwa hi gya mabe bifu gibuka jefa ge bu banyina hanka ya hemu jefa ge hoge ya biba yo ma prepare division mabe fle jefa di bi tia bank me bakya ge gintiru asibisi son bon kwa rambira ge ya be bani ganse ge buka loto popo be ba ma kona sore ra ma loto popo gibo bicha ba kwa ba doge mabon kwa gibo ba doge abi ita han so ada misa gibo be ba do ko me bira gibo ka odio ma ba wenta nora bi chechega donc he ka ten ho ko ne amera behem barutim bano ta ho wuni nuwa birage ya ako man pantay ntingiri me do me beti pantay gi wunti be ba ma da avran ku birage be ka dragon ma pantay gi ba avran ku gi bu dibitya bank me ba yagi hango so bano ta ho wuruno ni ha mo birage ya ho ko hone bano ta ho wunu ine na hara cho azuma ya dona ma tonturo u entanora azuma yiri bamba hangoji bano di agbi ga mbira ga
0: be mu wage ya bamba hangoji di buwage ya de me samera mi gum bibu ho bibu ki ubeba agbi ami gum bamba point no ba ne bano itambiru bo im bano ita iko ba dia ka bale gi bamba point no ba ro bamba im ka giro ami bem bano yiru badi mabati awa entanora to be ma simbira baniga segiu be ma ha itase inese su hiden hiden ni nogia ya giro ame behembu age ya na bigo be pro wa bigo itai pro gina he ko bai so zef san demi san mera bifu gi be ma gbia baniga se ka ni gi giu be ba suya ka point no bai ru bano itambiru kagiro ame gihoge domingi he sase mera gina gu a kobi gano ho haraga bane gan segibu ka kabale gibu haga benna na kobi gano ho gina gu kagiro ame ko hera duwa
1: ngema dem ho ginte ho haraga gero anye soro ga nyandaro ama anyando ma gun soro ku iga mu u dem ho ama giro wa haraga ton bu hisu hia gina gu wa hai yo kabale ga bane gan seba kwa ba wa haraga be kabe kabe son hi gi anwe yega dia gihoge ba kpiamo baga gina muhu baga turu amigu baba kpiamo baga dagara muhu yugo ha nu dubu de muhu gina muhu sangura baga kpa ba muhu banga sare ba baga binti ba de gina go ba won ya dobe kare daga de ko nanti awa minigu ko nda wu ha nanti
0: abia
1: to yega ha nu do de muhu gina ba kpiamo baga do amigu maga ha nugo do en fois bif ga kama behem ndane ya ngigia de mi ka valenti mi ga ha ba ma mpantenti jugu genti ga wa no gbigu ho
2: mema
1: mi ma bani gansenti ka wa mena nugo do ba ga ka ha bim ba no embira ga ba ba mi ba ga do mu na tama ha ho na ha fo
0: sa sera ya gla be wa ga go pen izai go pen ho pen ho na hasra behem wa ga de mi legina sago duga to ba mo gege nya ge ya de be sai gina gunti mi abi fugi wa tura ba so de wuru ga wuru gogun gogun be pon be gogun pon ga be ga be signo ku ama ka da ka kabiru ra da gru ho izai turge
5: to na wure na sera jumbo na nye behem bu ba ge ba sago duga ya gero san
0: ko na biya yo na
5: san ko so sigi kadam en son damino wasara yi gara na dua deme gadaje wei yere gara kin ko hungwa yi subaru gadira joye ben damino bara goma suriya ye ha wa be han wa haran dam na ma yi omogi hogeni de ten han so akabali en bira gya ga gem ben soro ye ba ko a ho ben kuna ye ba yi kuna ye ga man wore ga to ye son ka ha ye de ben wore onsa ben bara ti hay ba yimi ka be dira to gadira ba tomo wa ma gogo be somi
0: sasera negodem tuge sanga hweda ba fa ba fa da usao
3: ta mera de mi ba ikuru kirwa nugu to ba hamo de mi kinago kada kavali ka be banikanse kinago be han fa item ho hat ne be ba sara be han bu ba ge ga de ma ekipu go karo ma ba ko ke ko baga nyana ti agbi ga so ke ho ge ima de me ba tanduri na nyobo tanduri banga ma bi ko ho ba bagunga piru baguma ga ma piro de me kina wo tangu ho ba wo harakwa
0: sa sira so na ya ma tu ge
2: ko mura bi ba giro kuro ya ye kon su hiya ha ya ha kuna ye kuna ho me hum ba no ni ko kashin ha da ji ayru se ka nya agbi ga
0: to
2: mera za ji ayru se ka nya agbi ga balon ti ha mo be hum ba ge ge ho me
0: asma ye
2: ye ha nya agbi ga ho asibiti sonu wo mini da misaka asuwo boko nyina ya ti mi nkuru mi ba no ta ho woni kuru no go ye ya na ngo gina to re da nya ayru se ndi asibiti tonte be ka gibu bongo a heko me mbira ga ka energy pa yen si hiru asma bu sonu be sinande ngwe bega gibu ban wa juku gya be ka abei
0: be ka abei
2: ham fa nyagwi bana nyagwi ga ho be ka bale gibu ba wida do be ka koton hanka ya homa azuma ya dona gi obun kwa gi obana da wida mbira gi ba kuton gi buji be pante gi bu bungu wa avran kumbira gi abika subi mapa pa bunina subi mapa ya bano ja en nora ne ama bano ita iba sumi kuru ba wenta noro bangina bim bano ba ti aji
0: ya aba ma wenta noro ti ti aga kankanga
2: a o kankanga ga hibu gangu ho ba hiba bi pe to bani gan se gi bu azuma bu sore be ma bu wa bu ju ya bu ta ho abika aima gibu he pobembiragia to dime hunu nagiru kwemi ha nde unema bembu bage ga hangu mbalomo bifunti ya do a savalo bika espoir gibu pabu na kona sone na habanota hubuni kuru kana me bu wabu na haratwa
0: to mena sa tiro mingu mena hakuna wa mingu mena ya gira me asibi tsono ya habaroma me ngu ngwe mingu mbira da mesa gyu be ba baro ngu ngwe mingu mena tsugoda dime
2: hanka ya ha mama baro nta ho uni kburu ni na sia mingu mi jagwi ga ho mingu mi da mesa ntona ya ngina wa ya yem baro ga di mi baro no iro ba wenta no rama ba bichaji
0: sasira sayego yem bayi ba yigama ha batwe parum baron nunga sigoda suni gire tigo dumi tuwe daminga humangina dubehem benete baron tahuruka ajanteni kibu Josef benega ajanteni ya baron tahuruka ajanteni kibu bahun bahundia bahun bahun tari ya bita kwenk bahun mea bahundi mama kwa behem kye gui taksi gui taksi ya hadwa haka da hebe kwa ami behama kwa hakwa ya to bane ane akahu kwa kwa imehun ajanteni kibu mbira gya megwe du hina dumi mane hibu migwe gwe do kwa ya
1: gema demo ho hay girwa haran no yama binega jantin bo bano so baginte bano so bano en gwe ho ba hon dia bi ita kan ham hang dawa ha ko he andama bama ba ga hon bi tedi bi ba bano mera bo en sida di bi tendi u kan de ga fara ko mo ta ba da mi bana nyi mo bo na ga hon bi ni dimi go ba wa ma gam kan de ga kure mo ye ga gina ha no do do mi be han tombo ba suna gia ma bonga dia biga po bam bank pe ba hundi here dia ilo si ho ga daga ya ga daga kwa ba ga hundi yiga ma ha bu ne gwedu ho mbira gya de me hana no ha ne yiba bano e ngon suru no be ne yin sun yin da no ga tia yiba bano e ba yin ge girwa ba ba yin tike ba iki pe mbira gya ba e pu ma to mo bo kwen bu ben tike de no e ka bi ne mba ho ba tike do mi hunde no la mwene ka no saga mba tike be do anwe kamani ne mba ho hango ma tike ma ho we ngwe do ko be migan gwe ka ha be migwe ba suga euro mi gun ka ha de nwa mwene ga ine ba ngwe ba ye gwe ya be hembe ne ngwe ho gwe go ye tike nti ago ye am foto nwa tiro no ma ha da ha gwe ha yi kwa foto nwa tiro yim no nwa mwene ga no gwe kpuru ba ye mena yugo ye ya mi gun gwe tuhuru gwa gulu ga gwe ya go go
0: to me ba gwe ba so te te miti ne miti
1: ne mba ho
0: miti
1: ne mba ho gwe ga tuwa
0: mena miria wo gulu
1: miria wo gulu ga gwe foto go miria mini wo go
0: ka mini wo go to sasera mena sogo ye yi kayemba yeng swa ho ga magiro ame bi mesi udono ami go sa maga ajatin te tomo mena ajatin gi gi ba wa nugu sangun ho do mi hatu te ni ba mi nugu sangun tu samo de me de ma so go to ba mo mi kan ta ga undo na yi ga le kwa kuru ga ka wori do na u nya ndo
1: udo gi ma ba no embira ga yi so hedu
0: agi wa go
1: ga ha gi ba no embira ga de mu hu kabe gwedu wawo behem bene ho yigama hundu wa behe ga ha bene ka ka to yala geho go se ay go ma ko ne baga am bene ba pro yema o bene ga wa
0: ta ho ge ba go ga bare ko ho de baba me ye so bene ya ga ni je ya ga anjantin ba no ta ho be ba da ka ho yema ne google ho be ba behen be ba bene ni hiro ya so ya uno go ho ngo ngo no ra wira guru on nora wira guru mena uno go mega mega sei bana 50000% to mega sei de me bana ga benenyi kaho mena ya sei he ya de sara sara me maga benenyi benenyi kaho ya gira me yo ma de kwen ga ga ga ma na yi go kwen benenyi sumi
1: usada
0: amembiru e zo go to to
2: ege ma yo go kwen ka na ya mankiri de ma wi Joseph giro nkwe balon ye benegi ubata hobaye baka hundi bi takaka mingumi wi balon e mera ya mankiri jag bi ga bo he wo nsi oda ba kru ka ya bi mama gi ha ya ya man dira ka ho ya pan ya yi ki ho man bi ne do mi gu mi na ha yin ma ha wa gan ba ba yin ma ha ko
0: more a gu ne ko ne ta ma ba yin fe tinga ma ba ne bi ne
2: ba ba ngo bi ne yin ku ba ne na yi ra mbo gro tinga wa mi gu mi to ama ka ba no yi ba ta ho mi gu mi be hem tim yu gu yin ye me na ma ba no ta ho bu ga no ga no nugo na kahu bune hu ni na yangu na benchi tine bungu na te sumu
0: sasa
1: benen bugo boma ya bu wi ni olen messi uma benena
0: oh to yemi hang yemi yanga hunga ga name wi de ego awo peti bemi peti ga wehebe no ni go dama mamura figo so ga ben faida wasa dume ben faiga hunti ga madabi suda usa san hanane ko hawa messi nge ho guna ne ko ga so ya ka kisalunga do mi ginti sarai ga hane ko ba so sama messi ka ki ka kisaloka bim tim bo igbero ba gone yi lava san yira ye tote bura ta hoga bata ma ga novesh ma so se wi ne to gina ka ba sinawa na so hi kara duma bara ta hu ama yiga kwa kobi ganu kwa mone kisano se uda wi ngwe hisu ya ya kisano da wi ngwe hisu ya ya ma ma unwe kamu gona unwe kamu tena saka ma ma ule ma ma ula wana una sina ma ne so hi ne ma sino to yagirwa kwa hoto tinda no hina se ga dwa wi ga so sion ba so ma ma no hina se te ma yim bro yi go ma si ma ma ma wi su ta hu ye ma wi ngo gono so ma si mi ga ura ma yesu aho mara te be explain tingibu ba suru kana baba na ne bugo iswaga swabito swagabito don nun gwe kire nun dangire ane ga iswaga ne to amade bakana mo dite bota bun dabinu be behe hala mera mini gum beba beba dari me kisaroga wahara mo portugal timo dite fernando bruno fernandes ba beba dabinu ka beba ha bem bugo dite na ramos ba

0: kɛra Portugal tem duwe wo ka wo me sa ye son wa mi gun ya milia nora ya milia okwano ka yirukwa gabane ya bin mi jam million wo no bai taka wira kurukwa abane to gbe mi ho be ha ka kwa mane a yimi bai to mai su yema yuga panya ama mi son gweira yura de Portugal ten duwe ya de million okwano milia okwano ka yiru ka million wo suban no batian saka yega be duwe ye son wiki sano o wa migo ya gira ha miyo miliya o kanu ka iruga na non duwe ba wona yiro non dola bi ye ko go nyara wa miti e
1: gun daga si
0: ka bagara mena yega yega be menne ko bari ho yira migo anwa me ho kizano ga wa migo bagara gabare ka hubune ko gura mama ure ga be tim ba ta ho na dan kwa surupo e bi sugo dumi ho to ko tena un tenwe yo ga kina ma we na me aga aga
1: to mo bia na wi
0: game Joseph
1: game de mo wa no he aga ha de ba ne baga kisa no baga video mo do am being game my sword wa ka ha de mo ba beef we pa ban wi buhi ko me mo a wu wo ge ho ge no go no cinema tu ya
0: mo ga ko a ko go kwas o ko run kwas wa ge ho ge
1: ko fu wa ge ho ge
0: mo ga ba ba ba ku ra za
1: no ga ha de ba ne mo ho a be federation portuguese gaga kaka Cristiano mo kan na ma wini ga ha mo ha o sina ma u be su a na de bugura ga wini nwina kan na ma wini bu wi nu a ye ngolo ha ba kia una kan na ma wini bu de u ban ta ho Miguel Anquisano ti sere wi buguro ha gana wene una bugo ko mo fo kana wene wi mo so himi ba wa wi behu de wi ha ben buguro angina foa wi abi won kire bebe ba mo amigun ba ma wi ha ben so hi o wi won kire
0: on so on a on a ye mi aka ka
1: wa ka ato wi ha ben ba wa ben tambo
0: ako
1: wa ben tambo adu ga na wene ba mo ga ka ko ga tira unaga be biruko utunamiga mi nan wi sere Gima menami
0: na ya amura figo to me behef ko bai ba hon kan yin ba ba
2: so gima ya ha ge ya ko mi ya ha nu go sangira ro ma de mo ha giro mi bo ba gina mo me ho ronaldo ko ka gura ma do mi yan bere mo ka yo kwa balon wuri ho bu ne me ho ba ka karana ndi kuro ya wi ne ba kuro o suruku apa wabu no hina na makin gura ma ye ikiro hokuru
0: sasira ni gode ma amura figo de me gan be ryan supporte ba gan be dre me honga ka ha to
3: de je da fukio wi ke mo ga wi na yin ke nwa ne me na ba balance tra ho ne si gon ma tono ga ke mo mi ho ne na shin amera game ba to ma wa ba san supporte ba ne mpo ba ba wa kristiano ke ka da ma ke jere ho ba ke nwa amera mi kristiano wa mi kan gwe ne so si o wi se heo da mit nyendo ba un gwe shi heo ba gun wi tugi anya wi tugi mo ai de yo un wi si no so de ami aba ku di mon ho wi de ba no e un wi tugi ba ma ki tem ba ne mera be ga no ba iba ba ne mo ye da ma ne mi ma ba nti un po wi tugi
0: ma
3: ne ba ne so si o na pe wi tugi adama ai se hia
0: un ta
3: un tuga ma mit nyendo ye ya kan kami hogan kan man kan ga man nas
0: sasira sewe basasibode sasira zai sasira man gi no wanti amera tuje si gugure spain timo ira spain tingi bu bim biragya ginteru real gi bu badi basagi badi to barone dewe ma ba vinicius carton so ay nwe so so gaba man giro ame ko pongun classico taho guba ma giro ko pong taho do me barote abati do me sei gawa to kameuga gugu gare sai ho bawi carton so ay ngamgu nemi da de mera to ne real sport ama kawe ne buye nwe do me ye ga ha ye ga ga wene bye bye gugu wi urara gura embwe ko ma wi carton domburu nwe to ya ha ma we mi ho nemi na ga wa to ba ma tagidi ma agun sumo ma baba no tagidi ma kan ta ga mo league de champion ya ma hasiandi sia amera ko ban no bu kanu ka ngiru kanu be hembe ne ten ko ba lanska sporting bugo ko asena ko ba yama be sabata football club be gama slavia prague bugo ko asena na dan ko ba no beta sia ga sasrai ka ba sa ba baba no mo de ma me rb leipzig ka psv de ben baba no mo asena beti be ga lille baba no mo sia ko ba no beta atletico madrid ka manchester united beti baba no mo sia e ko ba no beta dan ko sia e ko ba no beta ma villarreal ka

0: apple ba banomo mahe be bayani ke biga viking be ba banomo ndan kwa sia hete ko bana baita ente kabe club brugge beti ba banomo ba he ndan kwa sia ba he adaba sono liverpool ka lask ba banomo ko ba no kanu kanu wiru kanu ko ba no kanu kanu wiru kanu yama feinori ka komba banomo eto mnama ndan kwa ko bana baita sia ba he adaba he be chakta donetsk ka aska ka ek ka ayak me ba gire
1: ayka
0: ba banomo beti ba he betis ka porto ba buta beti ko ba no baita adaba sono amigo real madrid biga as rom be ba banomo adaba sono ko ba no baita be ma slovan be ma ka stuttgart beti ba banomo aston villa ka fenerbahce ba banomo city ka psg be banomo adaba sono ko ba no baita dortmund kama bodo glim ba banomo netma adaba sono ayo banomo ba mbiro meego sino maga ye ademe gam ba kirane ba nyiho ho ba ga kirane do ba tere ho yang pego ha meego ba city ka pege
2: go problem ge ma mera city ka pege ye ha balon gi hongo mi ninu che mi kuro nyiro ho nu go ha ye na ma pe ye luna ko ko hune yo na ha balon gi hongo ye na ha manchester united ka atletico
0: ama be ko go na ko ai
2: ma tete balon mi kuro
0: to mena so wore mena de baron de na hore me ama bodo glim ka dot mun beti ko ko baron bra me de ay kila ko bodo glim gibe me ba ko me ngun ke he ba ki ngun ka bugro bu
3: sigo
0: ah ba bugro me ya
3: ba ki na bugro
0: ba ba sa ba na ko be gano ho be ga sa sera na to amia sugo ma be nyura be be un sada gibe kuru sema na tora sanga ya sema me gyam be gingi te bo be baro bimbri isa be be ba mera ho be United City ka Liverpool City ya Liverpool dia bi ta ya gira ma Liverpool ki unti ki ho ya man dia min dibe so si o grow we Jurgen Klopp udona ba mi gyo ma ura mi ti ma yan wa sa ha be ba ku ro ga ni wa anwun to mu ba mai ga simo ga simo ka sa an ko ge ma nga ma mi gun pa pa ni ga ya ba e gwe nga ya to iba ko ga ni ma mi gun sa sera so ga to sa sera we ezai na ma Nicodemus sera Joseph no ti na sera ma ko atene pa su na mo zambaru ka pasibo

0: sa ve son kwesia merusi o baka kabo baka radio san soare ke o sama giso atene batro won rairu ka yen dano katia suru o kruse son okra yuro mi giso mi ndi wa ikason soare ke sa ve son kwesia giso yo ku da barba din pri dangin we so gina bisia son yoku daba be so son mer me san si ago yom gengin no re gbon re ke mi san he diri ti aba mere na yam foto kon mi esto ban san bi batin san si mi saba mana san si ngo yobu no mi san ne sabe nga o ka gawo susi ko ina yen daba no yo kai ni wi sina sa kwa wi da kabiren ten go hadima no gere gere shi gura na asma in peru so ichi pe so u ka biren ten bi o gena to mi so ba no bigia ma to sera da ba no me biren ten mi sa kan sin wa kan sin ya mara in gere sin sine una usa so go be in da ba no sia biren ten go hadima ya ma san si so ba ne ten da ye boko da o bura buna buka buke ka odu ke banga simu ba ma ki yan sa ye boko ka ma hin kan kan bura to ba ne be ba ten yin si a so go ma be in da ba no sia so go da ba be pin dangira sa be bi sia mi so
1: FM Northland.
0: Sorry, sir. So please, gina. Yen san barum bararo. Yen suru sora sama mini gun suru ni sa intro ni danka ko wingu go yera bara barum bararo. Intro disto wati so bara ton cross and say devin sisi barum ba benda ke wisi men wene buko buka barum barate buka to wele yen sha sho gun reken green do to zero ba shama mo genge ba ton cross and say sisi on baba barum barate ba to meria me sa we marusio we Chantal Shabi Chantal Bio Bakari Sharon Susi Sirun Sarakio.
2: Gwambara ota sama bararu te amera wentika tuma bwambwaru tabaro tama sama bara gogiru maka mera ka de ma bwambwaru ta widimo ukumame peru garo ta son ambaba ka de ma ta wila ukumame bwante mera ka de ma mete wasi ya sangunae ya kuran sadi ya bwando ya rakwasiwa kunae ya rakwa de limunu kokosu kanado amera ka de ma wilibu ya kuna ba anwa an wewe ni honwa yira ya san gwambara yukon hande yoro binu gomi yukon simo ambaba yukon worwa gomi ma yuko sina tintin ni hatia yangu mwate kporo yangu limo ba de ma ya mosimo gomi gomi ko ngi yukon ye no mo fiko fiko ba ira bobia yo bobia de kperu gomi ange mera mi hun ka de ma gwambara yira mi
0: to drete so ton ko ngwe ne ben da kare yang mangenge ba banda de bu brate bu to meri ya ndeten wati so me ba so aiko sinamo iure wi Chantal so reke
2: sa aga mundia mu mo ka bwa pia yugo ngpia sa bwa bara e bi toro mo piko piko de peru sa peru bwa mo hababa winti wi bwa baba ko kone na peru baba mo mini gege ya mamu anye wa mo apo mali ka ko kare kwa dalu ko tro bunu me sa mame mo be mo poseru so ngora ka bwa bara tegu ngwe de benti buti da hoko be sai ara wonno ne wonene be mno ne o yara ne be mi banku ma wo ka ne o ka no batura go mbiga o mi yara ne subaru ngwe ne benti bambe nda homo sai be ba mura be no ne bara na ma baka wo wira akuru ka yukira mo ba man kira ko benti ngwe ne banta homo yembiru be ba guru bi ka suwe ma baka wo tenaka no tura ba man kira mayanna benti wele bambe mwanda homo domi mi bibu kemo mie hwana yem bararu yaranu donaimo go mi ma de mina gyo gwe ku bibu kere ba no ntiru ngurawa bibu kere benti ngole banti da ho sanwa biwa ma wasi panti mi ya ba nwam de ma wo ya pa bwa yaran san ya gumo
0: yeso so ton kro ngwe ni to ba ndukutro da de so ba bon so no mi anu mbu ndukutro da pa bubu merish bwa ubarate butu kamya yenu
2: mabati tuba ka genyelu mana yelu mabanu mera poko ponu ye bekia de tara ntro ma piko piko angma yelu ne wahala ya san yugo ko ma ko ba won wo ko tatoro mo ankunye ama ko na mabanu meri ya me maba mera he ko ba yon kare sina ga pa ka de mo ya wahala kana ka da bi no san ko won wasi so de won fuko su ma me won wo sonu ama mana yelu mabato ma yenu ntro mo ye boko nu son son boko nu son ya masana boko nu ye son boko ana boko nu son boko a ba aga yin aga bani wa yesu hakana mu kudan to ko goda boko be mi sai ma bara go gira ta san amana ba ya kuro kana mu Mwaya ka yema mwoto nkurowa adanduke wa nabunu ye meria sahama mwa yesu ho bayabro yeyo. Ya mwobre ya timo maka na maya katura miungwe ni bunu tingwawa tinye kukura. Ya masana demi hagiwa kwebugi ya kamwa amiso maya kukude ya nakwenya mwa yuka baratena yiba mkansemi huko mpe uge mwanyawa ba mwado.
0: Inwa menosaka Chantal bio bakari marusi ogumura ke ngirin duto diro tonkro busi sosia braten biragia meramigum to men ngirin duto diro mba dona duto dino ti shonti ba tonkro braten meri anten swa ogumura ke duto fata onti babu brani babu to meri amen de men we ni to isa so we hira bia to boy service o kura migu ma oka marusi o wi alimato brigish ukanu genna ukanu amasu asama yesin sinam biragia
1: tomba namo me na wa me ba tombe benga ka ha de be ka temba ye nyenu mo kume ba yesu e gam gya tomba ka ni toto banunga bu ha be wa me ba tomba ndamo toto mo ka wene buna bu ye me parce que bara tenga gwa hia bara ru ye ga sin ma bara re ga troa he ga sa ga tura bu ka no ri ko gon sin me amana yelu ba ye wa yelu ye ntin kama maga ha dangurana kan sin ten ko ba ye ni kan pa mana ko gon ha ku te ka go me ten kanga gobi kangwe gabike anane mwembarara yakame hama emuhega suye nimperu memasuye ningakpa kakbomi kangwe gabare bike budina humme kan hatare gama yahugode be mohia geregia migianti bamada kayen samba mo ibobe bike ibobe kwa buhebe son a kan yira kangumaye yegade tie kuru miga bobe son meme mini gwe gagina sei ngo menya ta yena be kanamo bugembuna buye ko parce barare gadam kamase buna buku pabuga buan duru waton krombarara buan ho aga wa babun kude gina ewa ba wagabumi buan buku kume bu buhino baku kanga ma nwa bo binti bai wa mudu na be kana mo buna bu men kamo yeson bangina ganu wa bu bon sonyo buna bu men ba mera binti banku ganu mo ala fia yemi gantare gam
0: inwa menosaka marusiwi alimatu bwigi o tonkro busi sosia menamiguinye ba bamba te ba tumeri wa mi se suri uka da o pe si ba tre suri ya to so yi bentero sansi we yego yo wa son meru me mo reke mi sansi dir dia ya fola ti amaka wa migum to te so gbogbo ngi wo ba no isun ro no ngenge kare mangire si mi se gi wo buluka yo ka ba do ba ure ba no isun ro ngenge sakia brute sukura suka benga uka gabu gena irundro aga uka gabu si
3: magon fo de san yemo aso wahare ya kpenya domi amera gina kiriya be hafu ba ben done sada mu hafu mo gwe gina sai kada ben ze yo gam san ka he gire de ma te de san he kada gwe so he san yin na te fo yo burundi aga da gire kon no da te na sa ifu to san yin ne da weru kiriya go yo ba na da te na won ka ha wahara o mena anjero ke o da weru we wa bitani ya wure aso hia sabe han jem jam mo ko ba ni ho tonen walu ho an ga ga mo amo ara ma en dono ya mo ka kire an wa to ga ga kan pin yo e ga dia hazio sin no wala e ten ka han wa ya dan kwa ga kwen ya ke bugwa bu se bu san hi en ga me
4: a han ye mo domi esan se ngwe ba ye me ba li ti ado e ke ya ba ga wure bu gwe de mi ga we ne en biru ne ke bi wana afu ke bi ben fo bi hana geru kwa ga ba bi to we esan ga gwe so ya pin awura bi so ane a esan ga gwe so yi man gwe so no hira se ri odu be mba ti ra ha de mu omi de yin so ha en don re mu ha iko ya ga ja ha mo he ba ten
5: san he li di ti a fo to da no se ya ga amanda bo ko ne fo to ti a an san se do ke aga man ne wa ri en gwe wa na mai ka de ma san se ya pa don am an gwe ga wa wahala ho ha ma mi don mi kun ka na ton soa da no ne o da tin amai bitana ko wi ha ko ne wi kun me wi gwe so mi ga mi ni mi non ye ga hun wahala ha baga baga ye mi gummi ba san se an gwe so he ba han ne ho gwe so ye ga gwe so hede non wahala ha me ha di ma gangu man ka kinya ba san no ha sa wa ne non ka ye ga hun bitani ha to ka ha won don ne wa
6: ba san kisu kiya ba so wahalo do mi ka won ge u ge a pa ge san si e me san me e di e ngo bi a pa ama benti bu ko ne ba ma mo be han di san ma game benti ba mo dan si mbe a ge na kana mo bu sun ye ngo bi wesi ama de me ya san
7: ko ba e mo a pia ne o ku ga si mo mo ku ga si mo ga ha de yi lo ye ku ga ka nyoro ka ma ha an jere wa ya ma yi de to mai san he ti ga ni ga e ku daga tin ha de mo mi ye ga da an kiya an manye maga wai tie hiso ye hege we tin han ko ne ha ba ga wa sura hari ha sanga so ada gi di ko he go dura ka ka ma bude bude de mi ya me gare hon gire ga dam hanye ma ha go FM North.
0: Brenton Bamero Gibo Bassan Sea Baswa, so on Brenton, and I separate the Soman Geruna and Monk, and we don't plan Geruna and Monkama City, to the Santa take sick and Geruna and Monk to Bira Bassan Sea Swamming on Brenton, Bua came up Brenton, Buku, Kerico, Babu, Busiku, Bua, Punayira Buko, now Ben Dacker, Wissia, me Brenton me, and Kia Ganogano Bikasia, thank you, I want to go Bikasia, Yen, Nomeco, Dandura, and Kunda Maka Santra, she, the Inshoki Santo. Iba kuri wai kara bigum bare mo wi akmi abusikunu kwama ayi ngwen busikunu fure yara to buko na obe nori bonu kwa mi gum bang ba ma sha meten ko me be men sira ngwe ba bu be sira tuwa mi gum to mira bambiro gasan si swa bane satin batre suru ku se nso okura no ndi se ka suru ku nso okura yiro yira buko kuna ayi buki mi gum mira n sare ndi bane gasan to kasi mi gum to ba we pro ko busiku ba wi nwaru so bambiro go kun ko si yensa to no anten tire bugaru kin kumea ante kia gwe kwa siya iwa kuru ya nakarun fara kwe ya nakarun shwaki kwe ya kusa ya nakarun nomea sa to iwa kuru sora bane tombo busiku omigo mkba bo busiku no tia siya to angwa na hii ya la sana yuko kudabar baso suwe suwa tare ya mirami sayi bentero brent Ting sinaisa kwa wewe raka kuhadema inisiru Gary Grace we Wilfred Leandra Humbeji we are suma inpe uso ikisikwa iso ne biren tembiwo bunu Gary ba bikiyo yisa ibu mune mune to miyago nun bikiyo ne sa dabaru nwa ma biren temo kransin wa sire basi suwa roma wansukura suwa kute te so bu kransin ye bu ye dora nde ye ngana wa davi nwa to de te so kransin ye mwa u give amire dewe sa ure game we kumkwa one san kransin ye wa we can back money second senior wa arwa meda baro ye ka simu ikisipe so mi gun ya nsa ge gim biren teme bara kan sim buga ku wa sara ye ban te se bara man kan sim wi amya mi gun ko to mi ama kan sim no ko ga ma wuri ga yara ga sumu to mi abe wa gira meru meru ma be wa man bolga wa ba pasi gen wa batre no duke to bira ko wo sumu ga po ye wi ya to be wa kun gira to ba nye ko ba ni yoko yari yan yari yo mena biba kun baba nye to un girwa ne o gen ya yara ba yi kanu wa awu ya nyira banke nu wa to gina mi sare nwa mi wingire ya gina nyura mama mero siwo mera mi gum to ye menda risa ya ne yara na inte baka shun budu tai no ya yara na to sugura na suka be bonoko mero siwo sayi bente o yensa brente min sikbo boko ge grato mo sire biba mo fe ko doke go ndi bon pra so mi gon ba mo create mi gon men ko biba ka tenji o gen na mo mi gon me to barana ba ben so ma tro wa ki so atene son ti ben so ma intro so wi wi sa sikbo gen pisi dam o no mo ro di so ne gen bi baranda ba no ma won ba re ba ka create do kro brente mi ba we kro ran kro kro wa ba we kro kro ran den yi wa ba ne create kro to ba we kro ran nan une magabara mambu si umma ben sribu nan ufagulmani une to wisa une yenso ye kun derimu bebu kosi domi ton trom kiru shombi wakun ura mun ting armani ting kiru tu biru ura mena biwa ben son urumu abete muko ka wusu ada mba mon ton bun non surikini babu mu nyeron ko de bebu biru ura domi ya we wisa kriyati yungu gish una ugerwa ben son trobun swa iso sayi bentero brente mo asansi swahba yensa behen dansu sungu da kpa yaramigum dansu sungu da kpa ye yin kabura ngo katia se so mi abane ma we dansu so to ma machine kanka swa danka na boy mu to bare nte sabune wen yiro akia wen da bura nkume wen gbiro akia da garu na ma da no ken obike yi mi antare mu aba dai buku katen kuruko watu dai kwe dai bori kwe ka dai dinki dura burauka gangiruko ba maki ansha ye machine kaka ko bura mwara bayi kanun gamuk wa bugo kun wen machine e wara ba manda unun kene ba da enti wara to bane ba wuri pro de we men no wa mira wuda pa iso ye ma yuru wasane yuka ni biro si wo sube ka bronko gison yoku ku da barba mama men no kira mu sale sira be ka sware ki uf alio mesali wiksi ba bira gya ne ba man suka zakari ta ku bare ma kwasi a buku da barba guso ba do dirish mi wisi wo

Gbengbaraka ga enge ga gibu. Bebe la sin tonne. Imbiti sore. Ma ko moi sone gi awara. Inye ma wurura bukpa. Etablisman wene e fis gamare yo. Yaka kpena. Kwente ti biki amon ban nan kpeira. Mori sone kpa. Bamo ultra modern. Yera etablisman wene e fis yaka bena wami gamare yo. Gina, sone ya san wan, yiga damo maka giya san. Yuko bebe mori na wan wan, mam, yue sago su wunya san. Kwa yi dera genga tia, ka mandoge batore mori ya. Iguma kasun tone, ido etabisma wene fisi mikun ga mereyo. Bebe mori na wan, yang giya san, kwa yandere. Etabisma wene fisi ne, mori sone e, baye gira wa ba wele kuron son. Umma kere begbe ugobu bai ma marara ikabe moido tonba tere bu bebe anawa bu esago huya bai nwera mama bayangi asan ka etablissement wene efiso ga mario sube san moy esago huya yangi asan bayandere agari mono wuniwa damban wemi abe kankara husowo kangatia ine yiru kam nobatia ita nobu noba ita kam ugume ama atare o kanga tia noba tia ne tia noba ne tia nobu

yawa da intrebu won ankuwa de adro keke baganu nyura yete migun na da ha ganu ha atenendi undanka asuna baga girai bulun ko ba nuba itandi seka soke don ko ba nuba ti aka bunu mai ge kian ngume mai ki e be ni sawun ko ipin da ben point a migun ben gba kokowo ima yen si uko babe ni sawun ba to nako nge mo go ibiya wa ibe kankara ho showo kanga ti a no ba ine no ba yiro ine ne we si yiro no ba ita no ba ine 01 97 44 89 14 kwe ma pin tare kanga ti a no ba ti a kan ine ne we si yiro ita ine 01 60 44 34 34 Ka point A, go kuma sina, ungun garu momo. Ka point A, buton son.

0: inwa train so mi ngun Musa Diable o san wa ba kun ba ron te so ron pedan wi aka ben ganin ton ba karon igbe te ba swin tombo sa wi odore ka kanun shabara ba ku wa mi ndu ka ben no sia ma ganin ba ron ra e ba so asure n so aso mi gun dan kwa sia trata ba tru suru n so krai ta ba ron bura wa ku be te so wa ko ba ne ba gun terrain o an so mu ben ba gun US ba gun junior gibo bira ka jadi antero FC gibo boko da ko ba so na mi gun duero dra wi wa ba wi pou na wi no disia mo ya balon te shu ten garon kirmo ana pa balon emeri an wi an wandra wi ru bo do ke so ganwa go ke sia no sia gambari sauda azia suru baba me wi ko ma ndu ka be no sia ma wi ti wi nke ne ne kan dora mi gum ma na wi inferior an mori kin kiro wi ra ku gi to foto kra no ka bono ka dora mu to mori in kiro ti an wa mi gum sugri in kiro wi ra kra wa mi gum ka wa de sugri in kiro ti a kiro ka wa de penso ma kiro yen kiro wira kru ge yen kiro tia yen kiro yen danu ya wa mi gun mori kiro yen danu wa mi gun gun biron diti yen danu ge wa mi gun men diti tia ku run dori am bol kinte sagi ku run dori am ma wren kin wren buru me yen ti ku run dori pa mi da buki e wa mi magani ye wa mi yen katon na ma yen je se na ki ka wa de una yen sa kafe ni ni ya kafe akuna ya wa mi gun lese bon ya wa mi an yen katon kin ma yen je se na ki yen ti ku run dori win feri mi kule yensa kuka kula tameme tu yem paki akiro awu yenti akiro tu kuwa unundore migu tang meura danso ibamo feles migu yenti udora mungu yem paki naki ma yenti anaki kawadu yinferi migu wisuru mbane kwekpi inu mkankara utari ya kam tia ne kam ne nobu nobaita nobairu ne nobairu 01 40 45 87 47 ina yinferi migu kwa iba nkia nene kanu wa i due miru isibu pale nwa lenge gani ya miali nwa ambira kia soka ni chwa isi
1: Idrisu Bata sagina kande Idrisu Bata kwe ma radio non sinami kwa zama kuro non siya ma gina dimasi ira wimbi ubabe be daba we babe yabiru doba ba yabiru doba amera yabute yabe gobi moka gobi sana yoga kwe ma radio non sinami ura awanga awan yabiru koka gwe deme hon abe na we Idrisu Bata wagina kaya yo ana angira me wen yabiru sani ka gwe mensaka doa mbao nungu ya mwe ambe we u angpa tering gobi neni saa ho anani ba awan yabiru moka wangwe ya kawami awon we agudure an patelin governor one amatoni na yiro hatoni na go be kun ni mro yeni sogo 01 47 43 67 90 akanti atare inne no bayiro inne ita no ba tia no bayiro kase no ba ne kaka me we Idris Batane ho zama ko no se me mi gien na we mbi wa yebete do baga ma yone su zama no e we awon yebe kun o ka go bisan no ka be pe ani mro itare igareko ka masaka na wo me na we Idris Batade ma na we de ba mo won yibire ga sa ka gwe men sa ga doge mi bon won yibire won ba won para run gwe ko ya won para ya sa gen ka je ni mi mi bi so
2: ya ro ta yo roze sa so re gadi zibe so po sa ba so re gadi dia bo sa ba ye da ro gadi para delege sa ba te ra gadi to bra ba pe ba lo sra bi bo ka be no sia be bi ye sa be do re wo ba gre pro ba re be ba ki o da ko atra ta gre ya ba tre sru ke sa ma so ga ita si de ba be wa ro ki pi ti pari o da ko so ko ba yi ro bo ro so ira ba re de ba ki i do ile ko pi ti pari o pa ba ma ga be so ko ba ki te ra so a so bo igira wesera e karo wie e baga wie pewa e kri yiyi me tera suwa yoko wa koka suanda me koka sanu dura ye sababu sora be baba enobo pare pete pare delege kwa tena baka nono siyabo gamago delege kwa tena kaka no alagi isi ako agama sukargea kwa tena baka nono siyabo sabi siru sukati ame kwa tena kaka no bare tena agiwo kwa tena baka nono siyabo kwa tena agiwo ni kwa tena baka nono siyabo ye batano ye gano agiwo kwa tena igi gano ma tena shwa de baki bo shobe pare da kwa atra da gere ya so ho ko ba yiru po so baki ilo e le ko piti pare yo pe ro giu pare tena e ga do o pa ma de so a ga do ko ma ge si do si a de ba ma pare te ko abira bia bo sa ye da ro gadi si be so po sa so re gadi ya ro ta yo ro ze sa ba so re gadi mo na delege sa ba tena gadi ya ba de be pare te do si a o pare so a ga do ni ku ye ge si do si a

0: Yuka nisanga faa yurugo monsa kaso kuwa suka wa miba proje kozo nsumamo be ugibu ya alfani mo inye nyelmo yiboko be kuwa de ya alfani mo ya eso sakana mo iwu ntomo swareki
1: awangwe ni awu ntombanga iba miyego kahunga faa ikonso ya ngwe ni awu ntombanga iye ngwe ni aganko ya gunganu mpu faa ido ayiko bainya ye mpuna bae yego hunga faa iko siya Mwene uho afaye ya bewe mwene uugibu banyinyo Yego siya honga afaye kumfaho Mwene anwe balo Bono mbunti mwe ya mwene mwensame
2: Mwene tomba ye nyeromo Yeson gina beha hayemo Mwene mbiru sumaye bugo kumi Mwene han ye nyeromo Demi sa ye nyeromo Ba sonote bakibo na wuhunkuwa Kala adema te hakon daha kintira bugo kahunnawa Mahe dema te beha kintira buhunkuwa Tira bugo hunkuwa Donc yo sonan wene hanye nyero makwa.
3: O wene bu mesawa ko hanye nkirimu ye wene bu na bu mesawa. Bo hu ye no yo. Ye hu hango nimo ni faho bo na bu mesu ani men kirimu pa ba hone bu hunku ba hunku a fani ye ma wa ho pa hanye dimu.
4: Be bu gwa hon gida bu hunka ye dimu gina. Ba bu hun son ba ga ba hakki ani yiri ga yiri hakki. Saga bu go den na bu ne to habi ko na suba so de kwa no kwa ne wo so toma do ma go na bo ne to ka de bo to to de ka bo go na ba ne po hon de po so ka iko to ba go tu se no ba ga te ga na kwa nga no ho go ka ha nyom ba ne ba mo ni in so we bo tu se ga
5: ka gem ma so ma wa ge ba hon we ne ba na hon tu se yo in so we ne ba na hon tu se de mi ngwe ne ga to tin kwa anye bra tu ba ro hon tu hi a go wa ba hon tu hi a mo mi yo go pa ba han ba ra ba ya a go ke be no wa yo go pa ba han ba ra ba ya bahone bu kahiu a barati yo habara o hontin kahua
1: projes kuzu ya rasu mena su suku pasuda masa be be sanwa hala nu soni sa momo sara ma yinga do e pasu stan sai kisan yi wawa tunu garaba na basun suka ni ba ki bare be hangar sun no ma hasina ma hagari kwa masa be sam son yan girwa ni bo sun keke magu son ma sakwa basun kanina basun son yan ni wen son yan ni vraiment Lucas na passé ya ben soma kosa to ben soma ya ben soma ya kwam souci son yani no ma sun dela ben soma ya ka souci sans quoi sou ganu kanasi soube tobiri pas souci ara ka wala ba sun sou akwa awa donc ya saka bi kanam wi rati amo un pan yiri se wa unyine ni ba do ba kai wa ma sa gusun kan ya bi souci ya ko ben ti suma hegi wa donc sa kanam ya ya mesun ke
6: wori ba kwa saka nyani wa diso gema ben wori amfani kwa Sago so siara, sama be siara. Za meri giwo, ka poroje kozo nyini bukoro. Ka besen wo bera so be basan, yen wiru bakoro, sa be tobra. Yen biro. Ye saka nyani mwa, je so misan wa, ye sa la mo, ye sa kura la ko, ye kura sa mote. Dan ye sa la mo, ten dan ye sa mo. Sa kura la sari suka ko, ten ye kura sa sari suka ko. Nyeru ye sa la mo, ten sa nyeru ye wa, saka so mo. Nyani sa la mo, sa yen fi kwa ma ye te sa kanwa gusu wa ma de, suwa min kirime. Wariye baka kwa baka ywa be bon abayi wariye poro gusu wa ko debu wasira. Ama yeso ko ka suru ba ko ka sun kono suru wa ro so ingan mo suru ya ko ya ko di suru ya ko ya ka wera do suru so ko bi kana
7: hara ba he igberu mo ma proje na ma me no suka ada no dab no da hana ye proje ko na ga ge ko aso proje dab na na ri na ri ba hu information ko ba ne wo hu e nyanu instrument ba kenken na pa ba ko ma hu ke a ko ma ha gun o sia o mo ba proje ire ka hu suka mo ba ka hu me no kwa no Dabinu. Maka he yani bawawa. Mfani ye yani nun kwame yelu hahana hekwi hugu imene behem bakuruso he berun bakuruso. Mwe bae proje na ten go ngo yani shwa uki uloko hagina ne kagina go imene kahaya. Mwe haka duke mo kesho. Aso yani na sankira go ye woma shokwa woma kani some.
8: Yabu bese nyi nebu bebasa prezina ka win bebawa win biru biaba ko kariko ka besem pepineris be misanwa biso ma san fanied bia ka yabu premier arrondissement ka meri bim barika so asanwa kiso giso nyanu se baka sunye nawa bretu yawa so rato be pelbe ka arrojoan be ka yabu e privigateur ka motopomp ka gusuno biyawa ya anfani ko ato ama ka gusuno ndam nyanu sakoe nenu a 500 ba benti bunyeme besti sama san gutrube
9: da game projet kozoe basun sanyanu ka ama sanyani suka ewa no sarum biro fa dama menosu basun menosu soku sa menosu da tru dabi dabi nu basa seki saka meno sido sabe son sabe sa pro ko den gogo son a be kara sara ko sara plante no jure a pepineris bi asasa to sonya ma son komie to ma mena ya ntare demi ye son ra ko ben demi kanami ila meno sune me meno si so a bra son gabe bikiki to ye mbiru gaho meno si ye sako ye ndaka magurgo bana wasun bika mbaka bana mbaka bana sakima wasun masabe son za son yan son komie pour être no mbamba be moto pompe arrosoye pro ya ratonu ya sara sum fitina sa to ye be abasun ka to ama suka son yan wa wallahi sa sanu sara min de bama son son yan wa sa gusun siara wallahi sa gusun siara son yan ye ye nami we wate bara wa mo yan napa yana kwa ma mindison yani yana a bengwe wa sosi ya sosi be hen ko dura sa ma yene pozo kozo ya ma proje yini ya mpa ga ya koma na ma sosion yani ma sosi a sa ya obe sa ya bo ya bo ki an wa soko forage no ki ye pro baban la ni me bon bonu busum tio no duke ya yan pro ya koma sa arozo ya boko ka boko ka boko ka plante ni ka ya sa moto pon ya sa forage to ya sa ma proje kozo kala mo mi ko sa ka proje kozo soka e usada.

Na pe na ku omo pa na nga bu ogun ojo pigu aigu monu we kon we monu do ayun do ohun we mu monu no mo no sawasan gware ye.